jamel duma fi ñew ki ne yaw de yaama fi indi ndax yaama doon wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wessuna tabarakallah lolu day am sa su nek yalla ñu jall musal qul nal mune yoonent bi waxal li male bëgg wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolu bo demé ci hal ataka hadithul ghashiya innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir moy sultatu da'i lañ ko tuddé pouvoir wote kat ndax wote kat ci diiné pouvoiram dafa am fu yalla né fa lay yam moy lan innama ana innama anta mudhakkir waye nak lasta alayhim bimusaytir fi nga yam fi aglofa waaw fi tam mo qul innama ana munzir munzir rek la wama min ilahin illa allah al wahid al qahhar wama min ilahin amul ben yalla illa allah kulul yalla batu min gogu da fay indi amul len luñuy takpal garatu bi yalla nga yeyo ko illa allah kudul yalla subhanahu wa ta'ala kudul allah laysa lakum rabbun wala ma'budun illa al-wahid al-ahad al-ghalib min al-wahid al-qahhar al-ghalib ala khalqihi al-qayyur li kulli shay wama min ilahin amul ben yalla illa allah kudul allah ganako nak wa kuy allah min al-wahid moy kenn al-qahhar mo not ñep moy daan mbeur yep yalla moy al wahid moy al qahhar gina bi nekke allah nonu la tege ite suratu al fatiha daf ne bismillah tabni ar rahman ar rahim fi mune wa ma min ilahin illa allah al wahid al qahhar al qahhar moy ko xamni ci moy not ñep tabarakallah lu way meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan ah legi so ñewon lamb do ñu ne sam bu ndeund mu wor ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ji gem rek mo la man ngay gën nak di ñew doole di gën di ñew doole bu duto ñeme taxaw ci lamb jey bakku di ñew doole ba far duto mëna dem ci lamb ji di neew doole ba duto mëna wacc sa blal di neew doole ba benn bis ñebal sa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koku moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way am ay xejji lu way am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp nan kenn mësul gis li mom mu yebal kale jël ci mu jël ci la lolu motax ni tuddé ko al qahhar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayi fa seed ba lélé seed ñew aksi bayi fu jëkër ji monté lélé sax seed jogi fi di dem di wuji jëkër ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yo yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamné day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay cioray ak lenn lu nekk te do deg ben greve contre sedd bi wala greve contre tangor bi wala ñak rek mboy ne pousser bi do ci deg ben greve lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu saad ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi bu ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar
gis nga fi

fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko demal mir. Wallatii lam tamut fi manaamiha it, kooku mooy na ci ruxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manaamiha, tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manaamiha dana am. Waaw, moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt, bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruux yépp nekk fa, ba booru xëy na ay 4h30 ruux yi ñibbi si. Bu ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakallah technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakallah oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruux yi di ñibbi see fa yumsiku yàlla tiyee allati qada alayha almawt, ruugam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbi si ci borom, foofu la ko yàlla tiyee. Seetdéet wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu, ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaane ci yoo xam ne gi képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellusiwaat insha allah ci suñu dars bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha almawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi won ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafatu al kubra ak al wafatu al sughra. Al wafatu al sughra muy deegu ndaw gi, guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafatu al sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jëli ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sang ko jullee ko, sul ko ci mpax te du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Al wafaatu sughra mooy liy tax nit gëm al wafaatu al kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xam cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. Kon nelaw, yeewu, dee, dekki,
le mo lay tax gem li li mo lay tax gem la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfus bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehu yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nelawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfus al-wafat al-kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن التلبة قطم نار تمير اك نار فك اك نار ابن كثير من اللي ديوان نيال مبيري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنب موي نلو moy am yamuy rocc ci mom moy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc moy rawhaniya wala nawi tuddu day rocc yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñom ñepp ru yepp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñepp gis len té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw dañu gis jigeen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigeen ñi dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ruuy délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñeen ruuyé lé dé ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu ruuyé lé nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuyele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigeen ñi la nak ñom ñoy ñi waaj ñi seen dépense jëkëri ruu yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiyé allati ruu go xamne qada 'alayha al-maut dogal na ca dé bi ruuy démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bum dello ruugale nak ñu ne gëdë moy ru sang mu ne bu mu déllu duñ ci wax sax gëdë moy ruuhuk diw ndax fofu touré du fa soti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fa yumsiku mu tiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gënaadul li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gënaadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun lana mi nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gënul lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexé bolé ko ci ruh yamuy tiyé te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de wa wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa bir yaram ma nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma nelew bay yew sama ru du dem ci yaramu tab juhani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn kumuy tiyé sa ru nak andil la geneen
ni lañ koy defé rek fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko gotay bi moy sumu jëntal yon allah akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni mi tollu su jexé lutu nelaw lutu nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jexé lutu noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def dut loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeen inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigalam kep ko ragal yalla waye ku ragal yalla ku nekk nak li du la war ndax waya tajannabu al ashqa alladhi yaslan nar al kubra ku nar dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ami taghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na kuy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mamam motax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastati'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi nudul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi koku may suñu borom tabaarak wa ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel xatum temer ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom nguur kenn momu ko kudul mom
kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowmal khiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkum bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek dégg ñu jang aya daldi yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginaaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukirallahu buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dañ ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allahu yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu mbolem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikuna yeb dat

ngeen balma wallahu yalla yahkum moy atte te la muaqiba li hukmihi amul lu ñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla atte dutu ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna kala tribunal yi moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom su atte deful am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yam lam atte lola yoon lam atte lol lañu wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yawmal qiyam ñepp dañ leen regla ci regla bu gatt gatt wa qad nasara fihna yagna fihna yagna lal ay kexe alladheena min qablihim la leen jitu won li jitu won non l'islam yi yagna ñoo fexal diine yagna ñoo fexal diine waye falillahi makru yalla momom pexe pexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexe jami'an pexe yeb sawal al pexe yalla lal pexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul surat at-tariq moy boy lal pexe suñu borom di lal pexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teral pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yeb su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fang ko don appale motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya'lamu xamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam wa say'lamu dana xamit al kuffaru yifri liman uqba ad-dar kan mo nara mom keuruk teranga ga al aqibatu al hasana fi al akhirah wa say'lamu dana kham al kuffaru yifri ñewed yalla liman uqba ad-dar kan moy mom mujeentelu keur ga te moy keur gu neex ga di al akhirah ñew ci ay ji mujj ci suratu ra'd ay ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk nak fi'l mudari' li yalla jefandiko present verbe present wa yaqulu dana wax alladhina kafaru ñewed yalla baba aduna tukki ngey deggu kaddu gogu lañ ko wax lasta mursalan do yonent lasta neko mursalan ab yonent mu ne dañ la ko yagg wax bay na ño xamne nungu ne yonent nga te baba aduna tukki it ñoo ñu gi am nan lasta mursalan lool nak warta dal ku gëm yalla ku gëm yalla ku nek waru na yonent bi lasta mursala do yonent waaw nak des na wax yonent bi do yonent desu ko wax ci lamine de ne yonent bi do yonent waye def dana woné né nit ki gëmul né yoonte bi yoonte la sallallahu alaihi wasallam moddi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yoonte la su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxoko ci xawla bi xol waxal ni ñu ne len su fekke ne ngeen duma yoonte kafa billahi yalla doyna shahidan seen bu fekke ne ngeen duma yoonte yalla mi yoonte yoonte yoonte ma mudu yoonte mom doyna seede bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne do yonent yalla doyna ma seede hasbi shahadatu llah bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma seede wa man indahu ak yeen ak cipp ko xamni indahu amna ilmul kitab kham khamu tawrat wala kham khamu injil muy ulama wa ahli kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xéde né yoonte bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko té it fa seen bind tollu nek nañu ño xamné yalla tabaaraku ta'ala joxañ na leen té duñ dañ ñu leen joxañ ba yamal khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaaraku ta'ala mo ko yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mu ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mu ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitab xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ya al kitab fofu la suratu ra'diyam ci katun borom bi tabarak wa taala ñi ngi ci suñu fukel sar ak ñen di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs sar ba ci makka pas pas lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ni moy yoni yonenti gem dekki

haqqan la hadanna sumu juban nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayyi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndangate mu bayyi la nga deng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeral fa mune wahdaynahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tammi ndangate mu bayyi la fofa rek wala yazalu dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati giñu def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyarihim min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen kër ngir xoppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambalé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaika alkhawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maam ran tuam moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu dudan allazina kafaru ni yad yalla tusibuhum dilen dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mom mbugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta yatiya bu mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dig soko delawatim ci kufar quraishiy ak salawatu sallamu alayhi bone hatta yatiya wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makk yalla nena inna allaha li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dib mom ngeen di wax randiw inna allaha la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunitibi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunit ñin qablikum lu jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne njëkkoo ci de ko defee aaji dafa nekk tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nekk ci ma gënal ci nit ñi di xëy sa kër di julli ji ñu ñett sa buntu kër bi ak ay taxas ba bu jógee jog ci sa loxoy di nacc mu ne ha mu ne ko yàgg nañ ko def yonent li ñu lay def nga sëgg di julli ñu fab si birti nak di ko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yàgg nañ ko def yonent ni ngay def jóge fa ngay jullit ñu lay xëpp suuf mu ne ha mu ne yàgg nañ ko def bu yonent ni ñu lay def di la topp di la baraawo yàgg nañ ko def bu yonent ni ñu la def ngay julli ñu ñëw di jóg ci sa loos bi mu ne ha mu ne yàgg nañ ko def bu yonent yi ñu lay wax nag naan la dof ngaak taaxuraan kët ngaak ab jabar ngaak boxaaba nga mu ne ko ha mu ne yàgg nañ ko def bu yonent mom dal lu baaxa doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooni ñu baaxut ñépp ak mbaax moom la ñépp bëgg mu jafe ñépp ku tege ca kaw mbaax doon nooni ñi baaxut ñépp mu ne ko dégg naa wax bi mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teeylu lillazina kafaru ña weddi fa ma ginnaaw ga rek diir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi ka nga xam ne moo nekkoon nag ci njub moom mu sawe
fa kayfa kana ciy so xamone naka la nekk iqaaji sumu mbugal gom len jappe kon de saxol dana sedd gudu to merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal dal mu xamni xeyl kon luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy naqari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax ku ne bo tole fofu ay ji dala dal di wax na la nala woor ne ko tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yu ñu daan door ñu bax ñi wala metier wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim summa barak dana sobe waye yow may def lu ko bax nak fa kayfa kana iqabi ji moy li nga xamne mo lay tekku dila xamal ne ha ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aye fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf taqdiruhu kaman laysa biha sifa min al-asnam manam afaman huwa munax nga xamne qa'imun dafa taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lamuy def ndax koku melni ni ko xamne bo laqatu di def duko yeb lolay wax ji yalla ne dafa bëgg ne munax man yam nak ñi dul man yalla jalaluhu yemok ñi dul yow ndax yow qa'imun da nga taxaw ala kulli nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlok baram bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlok mom su jefe xamna li nga def lu muy terela nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara mune waaw mu nax koku melni ni ko xamni ki bo laqatu won di jef du ko yeb dede man fi nek ni su fekkone yoy jef nonu fi ngay jef man duma xam ci li ngay jef len suma la don war lo fi ne bu la nexe nek sa keur nan sam ndox yeesu guro genn di secretu ku la wax ngene ko dama wor sal moy worlu duñ yeg ni wor nga wala duñ yeg ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamni ni mu le timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisse yow momu la lay gisse man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalalu ngana wa lu de reyni mu ne monte teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wala bi nga xanan ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka men yalla def na len halillahu kashurakaahikum wa nax yalla mok may bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temir ak fan wer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shurakaa way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul waxal yow alayhi salatu wasalam ne len samuhum tudal len ma ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tude ko da ngay deg ñu naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit mën na koo may nit miniam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbale la ba nga am kër su boobaa loola du istiaana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yu demee ni ki yooyu yooya mooy jafe xanaa fa muy yambe ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meññit ma ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jalla jalaluhu mu ne antu nabbi'unahu
wala bok da ngeen bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam nak da ngeen bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci soufsi ha lol de lu reey la loñ bëgg xamal yalla teela xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamne ji du am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bi ni firi ba'si ci hasiyatu shawi ala al jalalayn dafne afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq bi ni manam aw lay wu jotale té nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mune fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mune ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a dhamir moy waja'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu ne ko am mune ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wanene amut mune samuhum tuddu len ñettel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax da ngeen beug xamal yalla lu xamal mune juromel bi moy bimu koy def ko def ci tadarruj moy ngi yek ndank di yek ndank ba ass ci am bi zahirin min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalayn di tere bo xamne ci le mak ñu doon jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ci hasiya ba yalla nena bal li fi nek ziyina rafetal nañu lil lazina kafuru ñi wedd yalla makruhum sen pexe yi ñom dal sen pexe ñi pexe mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi dil islam muni'u an tariqil huda waman yudlillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñalla jubal ñoñu nga xamne dañu sank nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabbal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugulum al akhirah ashaqqu mo gëna metti ashaqqu mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq kulen di fet manam duñu am kulen di fegal mbugal mum dox sen digeunte ak yalla laysa lahum man yahnihim min azabillah aw yadfa anhum saqatahu wa intiqama duñu am kenn ko xamne ki moy dox sen digeunte yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñun bu len di duma day wax sarmi wa man yukazzibu bi hadha al hadith bayyina ak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyina ak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñun dalen di baye ak ñum rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay de tay ji ngay faatu nam mel deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigéen gennoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañ ñu koy misaal rek yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna moom liñ dig ñi ragal yàlla misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dig ñi ragal yàlla ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll al muttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne
li yàlla digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. Ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin. Ragal yàlla jëf la, comportement la, mooy di def li yàllay digle tey bàyyi li muy tere. Loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekk ci nit ñi na ca, imtisalul awaamiri wajtinaabu nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, ca nga nekk ca ca te koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljann jooje nu mel? Aljann jooje tajri, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya. Dexya comme dex yu bari la,

0: ci ñi taxaw xam fi ñuy aaye ku fa taxaw ba doo taxaw fu ñuy aaye doo yëkkatee fu ñuy tere fi ñu romb léegi ne wa qaalu ittakhadha allahu walada boo ne woon wa qaalu taxaw booy tàmbalee jàng fooy tàmbalee boo ko waxee wax musiba boo ne jàngal xandaan ne wa qaalu daldi taxaw bëgg tàmbali teg cabaat ba ca tege li nga wax kenn du ko wax te kat yaa ngi jàngal quran moo tax yonente bi ne rubba qaaribu quranin wal quranu yalaanuhu mu ne bëri na ko yaraal quran di jàng alquran naan ko yàlla na nga dee yàlla na nga dee yàlla na nga dee ba mu ne defee ne moom am na tuyaaba ndékkati yoo tey moal ko alquran da ngay xàmme idgham bi su ngay waxee man yasha xàmme iqlaab yi mim baat xàmme izhar xàmme iqfa xàmme almadd asli wala farahi xàmme madd saqil xàmme xafif yooyu yépp da nga koy xàmmee door tàmbali jàng alquran soo ko xàmmeewul ngay góorgóorlu gi jëkk a boole waaye bul neexal baat ndax boo xamul fooy taxaw boo taxawee lu sotti rubba qaari'i quranin wal quranu yalaanuhu ko defee loolu li muy tekki mooy ñun ñëpp ñu góorgóorlu waat jàngal alquran nan jàng alquran lépp lu ñuy jàng dal alquran alquran ko gën tabarakal tubaab bi nag daf ñëw gëm gëmloo ne ku jàng alquran da ngay dalde waaw imaamu jàkk ngay doon wala bilaal imaamu jàkk ngay doon wala bilaal bu ñuy saraxe pousse sarax la bu ñuy saraxe sondeel sarax la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan fi ne kenn nga bu pousse dem dem ci benn directeur société nga sarax ko ko aleykum salaam kon bësa insha allah wa man yakfur bihi ku wedde alquran fa ulaika humul khasiruna ñoo ñaa perte képp ku weddi alquran yaa perte eske yaa bani israil e yéen banu israil uskuru fàttali ku leen nicmati ya sama xéewal yi allati sama xéewal yi nga xam ne anamtu alaykum xéewal naa leen ko wa anni taman yàlla faddaltukum maa leen tànn alal aalamina ci kaw mbindi fi xéewal googu yàlla da koy fàttali banu israil lu baree baree bari waaye banu israil amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru nicmati allati anamtu alaykum wa anni faddaltukum alal aalamin wa taqoo na ngeen ragal yow man bés boo xam ne su dikkee laa tajisi nafsun benn bakkan du jariñ an nafsin ci benn chey an dara benn bakkan du jariñ moram ca dara wala yuqbalu minha adl kenn du nangu ci moom njëg njëg maanaam du am looy joxe ndax ñu bàl la wala tanfauha shafaa intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruuna te kenn du leen dibbale allahu akbar xam nga bu ñu organisé fii benn affaire mu am paas mën ngaa am ñeenti sens pour dugg waaw fépp fu ñuy organisé lu am billet mën ngaa am ñeenti sens pour dugg muy ñeenti sens yi benn bi mooy gaa yi koy organisé mën nañoo nekk sa waay nga dikkal ñu ne ah faata ñëw nga ñu naaw bàyyi leen ko mu dugg suñu waay la quoi nga dugg yàlla nee na boobu amul alaxira bu ñaareel bi mooy bi mu ñëwee ñu ne dugg nga gaa yi ne du dugg nga daan ne ah waay pourtant sans waay la ñu ne waay du dugg de boo bëggee mu dugg dalal ko bii nga daan ne nii yàlla lamb sa poos daan ne bii bi ñaar ñu ne 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yàlla ne na loolu amul alaxira bu ñetteel bi mën naa ñëw ci bunt bi bëgg a dugg gisul ki def yëf yi mu taxaw ne woo leen ma bàcc ñu ne bàcc wuyul bàcc daal di ñëw ci bunt bi daal di koy ñaanal intervention gaa yi bàyyi ko mu dugg yàlla ne na boobu amul yow na xiyaam mu des benn yunsaruuna yunsaruuna mooy
1: fama xumbut fama xumbut te kilifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya
0: yaara leena bobu am di yawal xiyam
1: ben amu ci yowal xiyam
0: mom kay dag bi fi yor sa bi buñu agi nga talako malaka mi rek duggu motax porte bi fu ne ñaari malaka yi fa nek moy munkar ak nakir

buna xari mi nga yemoon rek ci lal bu mat, wala lal bu naqari mi nga yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara. Waaye nag lal boo xam ne bii sawara la, ay xal, lal boo xam ne ay xal la, amul mat la, nga tëdd ca kaw, wallahi wa bi'sal mihad, lal boobu ko naqari. Yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawara la, bopp la ba sawara la, mat la ba sawara la, dénk ya sawara la, lépp nekk sawara, boobu lal baaxut. Yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala. Foofu mooy fi isu bi jeexee, isu bu ñaar fukk ak juróom. ñu dugg isu bi ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wàññi ay isu bi. Yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam ne lay tekki waaye ahma ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ahma mooy gumba safaanu gumba mooy gis. soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ahma boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba du ñu ay safaan gis mooy safaanu gumba. kon danga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilaykat yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg. mu ndax kooku kaman dana mel nit ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko. yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran dii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nangu ko gis. yàlla nee na ñaar ñii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yet dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis. waatasimu bi xabilillahi jamian wala tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi. amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabarakallah ñu ko wax Cheikh Hadji Abdul Aziz daan wax ne bu ko daan firi waatasimu bi xabilillah ñu ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgg boo xam ne du dem du dagg ca loxo ba ko yor am na dooye bu ci ñëpp jàppoon bu buddee goj bi ñëpp génn. mu ne goj boobu ku bëgg a mucc rek ci ngay jàpp waaye nee na ku ci jàppul ku nekk doo mën a mucc. loolu mooy buumu yàlla gi nga xam ne moom la ñuy yor cat la nekk ca moom yeneen cat la nekk ca suuf ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu tabarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko dem firé radiallahu anhu. yàlla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaq lii rek koy dëgg kaman mu ndax dana mel nit nga xam ne huwa moom ama dafa gumba du ñu bokk mukk. mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel. innama yatazakkaru ñii dong lay waaru innama lu lay jëg ñii dong lay waaru ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel. allubbu nag ak alaqlu dañoo wute tuuti. doom aadama jëli seen muy waaxu am na aqlu waaye ñëpp amuñu lubb. doom aadama jëli seen muy dem ñëpp duñ ulul albab waaye ñëpp ulul uqul lañ. moo tax tëjjin woowu alquran du ko tëgg bëriwut li muy wax innama yatazakkaru ulul uquli ndax ulul uqul bi ñoom ñëpp ay xalaat ulul albab ñooy ñi nga xam ne yatazakkaruun. lubbu nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi da nga fiy gis lu mel ni ab jeñ lañ koy tuddee nga xam ne du mel ni garab gi mel foofu ban ab bant di ko fa jam foofay gën a noy dina am cib gattax ak yeneen.

mayita yay genn lu de min al hayy tilu dundu wa tarsuqu man tashaa yay wursugal kula neex bi khayri hisab tilu dul regle ay da fay woni li ñu tudde ay safan safan ñuy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerte bala mëna nit ki dafa dé ba waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu dékkin ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon mu ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen ñi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dubulante bobu ak gennenti bi nak ba dama ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fu mu ne mo xam dugal guddigi ak becc gi dugal becc bi ak guddigi dañuy jël li jël cele wala bok ñu jël ci ki yow bu tekke wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak becc bi tudo deg ak yëngutu mu ne mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëme nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ